0: Salita ng Mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po,

0: Smile Network.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
4: MNL 48
3: with that.
4: With
3: yun,
4: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oh,
2: lak-laka.
4: Sagada po na maglaka.
5: Okay na.
6: Oh my God.
2: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
7: We are here. Get ready for the chaotic night. There's me, chat!
8: A monoblock mips, monoblock...
7: Wait! Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
9: I think it's time to support football in this country.
10: PBS-CBN-TV Plus.
7: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
11: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel and the social media channels of Smile and Lawatay Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
12: I'm going to get it. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
2: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
3: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
4: MNL 48
3: with that.
4: With that.
3: Yun,
4: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Lak-laka.
4: Sagada po na maglaka.
5: Okay na.
2: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
12: Thank you. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.

0: Salita ng Mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Pakisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po ang

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talagyan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
3: sagada po niya maglaka.
2: Okay na.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talagyan.
2: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
3: sagada po niya maglaka.
2: Okay na.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
6: We are here! Get ready for the chaotic night.
7: First me, Jan!
8: I'm Monoblock Mips, Monoblock...
6: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
9: I think it's time to support football in this country.
10: CBS TV Plus.
6: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms, and on YouTube via at Blue Way 5.
11: Are you
12: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
13: bawa. Thank you.
14: Full screen mo, RJ.
15: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, hunta at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
16: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
17: Oras na para sa salita ng mansanas.
16: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
17: DJ Presley Paglinawan.
16: Makisaya sa kalokohan.
18: Magkaibigan na tong dalawang panig.
16: Reviews.
19: So now let's go turn off the RDS.
16: Gaming!
5: Ay, Bastos! Namatay pa talaga!
17: Aray! At ito po

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with that.
2: With
0: yun,
2: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
0: lak-lak.
2: Sagada po na maglago.
1: Okay na.
4: Oh my God.
0: See you ulit, tol. Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
6: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
7: Oras na para sa salita ng mansanas.
6: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
7: DJ Presley Paglinawan.
6: Makisaya sa kalokohan.
8: Magkaibigan na tong dalawang panig.
6: Reviews.
9: So now let's go turn off the RDS.
6: Gaming!
10: Ay, bastos! Namatay pa talaga!
7: Aray! At ito po

0: The Smile Network.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
3: MNL 48
4: with 39.
5: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
5: sa kada po na magagawa.
6: Okay na.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Di kita talaga kita maritik, kaya nga, di ka naman hindi.
1: Grabe ka na ba?
2: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
3: bawa. Thank you.
4: Full screen mo, RJ.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
6: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
7: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
0: Di kita maritik, kaya nga, di ka naman hindi.
1: Grabe ka na ba?
2: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
3: Thank you.
4: Full screen mo, RJ.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
6: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
8: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
9: talagyan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
10: MNL 48 with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
9: Oo, tama.
10: Sa kada po,
8: of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
7: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
11: Pagsapi ng alas 8 ng gabi.
12: Oras na para sa salita ng mansanas.
11: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
12: DJ Presley Paglinawan.
11: Pakisaya sa kalokohan.
13: Magkaibigan na tong dalawang panig.
11: Reviews.
14: So now let's go turn off the RDS.
11: Gaming!
15: Ay, bastos! Namatay pa talaga!
12: Aray! At ito po ang

0: are here.
1: Get ready for the chaotic night.
0: First me, chat.
2: I'm monoblock mips. Monoblock.
0: Wait.
1: Get into the weekly talks with Blue for the wide range of topics to make you smile.
3: I think it's time to support football in this country.
0: TBS CBN TV Plus.
1: Blue Talk. Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Wave 5.
4: Are you going
5: to see? Hindi talaga kita marinig, kaya nga, hindi ko naman hindi.
6: Grabe ka na ba?
7: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
8: pawa. Thank you.
9: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
10: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
11: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
12: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
11: Is na yan.
13: MNL 48
14: with that.
13: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
11: Glak-glak.
13: Sagada po.
11: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagkulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
15: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
10: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
16: Pagsapi ng alas 8 ng gabi.
17: Oras na para sa salita ng mansanas.
16: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
17: DJ Presley Paglinawan.
16: Pakisaya sa kalokohan.
18: Magkaibigan na tong dalawang panig.
16: Reviews.
19: So now let's go turn off the RDS.
16: Gaming.
20: Ay, bastos, namatay pa talaga.
17: Aray. At ito po

0: ng Smile Network.
1: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
0: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
2: Oras na para sa salita ng mansanas.
0: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
2: DJ Presley Paglinawan.
0: Pakisaya sa kalokohan.
3: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Reviews.
4: So now let's go turn off the RDS.
0: Gaming!
5: Ay, Pastos, namatay pa talaga!
2: Aray. At ito po

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lawata Gaming.
1: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
2: Oras na para sa Salita ng Mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
2: DJ Presley Paglinawan.
1: Pakisaya sa kalokohan.
3: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
4: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
5: Ay, bastos, namatay pa talaga.
2: Aray. At ito po ang

0: on Smile Network.
1: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
2: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
4: MNL 48
5: with that.
4: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oh,
4: sa kada po na maglaka.
3: Okay na.
4: Oh my God.
6: Sige, ulit,
2: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa paboritong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
7: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
8: We are here! Get ready for the chaotic night.
9: First me, Jan!
10: A monoblock mips, monoblock...
8: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
11: I think it's time to support football in this country.
12: CBS TV Plus.
8: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Wave 5.
13: Are you gonna see?
14: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
15: pawa. Thank you.
16: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
13: Hindi ka talaga kita maritig, kaya nga, hindi ka naman hindi.
14: Grabe
17: ka na pa!
14: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong pawa.
15: Thank you!
16: Full screen mo, RJ. Magkisala na sa tambayan na puno ng panan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
0: Magsabi na alas 8 ng gabi.
18: Oras na para sa salita ng mansanas.
0: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
18: DJ Presley Paglinawan.
0: Makisaya sa kalokohan.
19: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Reviews.
6: So now let's go turn off the RDS.
0: Gaming!
1: Ay, bastos! Namatay pa talaga!
18: Aray! At ito po ang

Okay, boys. Basta umigit kayo sa buong Manila. Ah, oh, sige. Yan na yan. Go.

0: We are here!
1: Get ready for the chaotic night.
0: First me, chat! A monoblock mips, monoblock...
1: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
2: I think it's time to support football in this country.
0: CBS TV Plus.
1: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. YouTube via at BlueWay5.
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
4: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
5: karyan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi? Is na yan.
6: MNL 48
7: with a
6: yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
5: Oh,
4: lak-laka.
6: Sa kada po na maglaka.
5: Okay na.
8: Oh my God.
4: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
9: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
3: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
10: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus, Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
11: Pagsapi ng alas 8 ng gabi.
12: Oras na para sa salita ng mansanas.
11: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
12: DJ Presley Paglinawan.
11: Pakisaya sa kalokohan.
13: Magkaibigan na tong dalawang panig.
11: Reviews.
14: So now let's go turn off the RDS.
11: Gaming.
15: Ay, bastos, namatay pa talaga.
12: Aray. At ito po ang salita ng

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo nang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: We are here!
3: Get ready for the chaotic night.
2: First me, Jan! A monoblock Mips, monoblock...
3: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support football in this country.
2: CBS TV Plus.
3: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms, and YouTube via at Blue Way 5.
5: Crazy
3: energy.
5: Okay, get out. Di ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
6: Grabe ka na ba?
7: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
8: bawa. Thank you.
9: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo nang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Laura Tayo Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
10: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
11: Oras na para sa Salita ng Mansanas.
10: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
11: DJ Presley Paglinawan.
10: Makisaya sa kalokohan.
12: Magkaibigan na tong dalawang panig.
10: Reviews.
13: So now let's go turn off the RDS.
10: Gaming.
14: Ay, bastos, namatay pa talaga.
11: Aray. At ito po,

0: Smile Network.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
4: MNL 48
5: with that.
4: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oh,
4: sagada po na maglaka.
3: Okay na.
2: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: here. Get ready for the chaotic night.
1: First me, chat.
2: I'm monoblock mips. Monoblock.
3: Wait.
0: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support football in this country.
1: CBS TV Plus.
0: Blue Talk. Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
5: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
6: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi? Is na yan.
7: MNL 48 with 29.
8: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Oh,
5: Laklak.
7: Sagada po.
5: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
9: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
10: Gusto mo ba na mabasa?

0: Smile Network.
1: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talaga. Pero yan. Pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
1: lak-lak.
3: Sagada po na maglaka.
2: Okay na.
5: Oh my God.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
7: We are here! Get ready for the chaotic night.
8: There's me, Chad!
9: A monoblock Mips, monoblock...
7: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
10: I think it's time to support football in this country.
11: CBS TV Plus.
7: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
12: Pagsapi ng alas 8 ng gabi.
13: Oras na para sa salita ng mansanas.
12: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
13: DJ Presley Paglinawan.
12: Makisaya sa kalokohan.
14: Magkaibigan na tong dalawang panig.
12: Reviews.
15: So now let's go turn off the RDS.
12: Gaming.
16: Ay, bastos, namatay pa talaga.
13: Aray. At ito po ang

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talagyan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
1: lak-lak.
3: Sa kada po na maglaka.
2: Okay na.
5: Oh my God.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
3: Di kita talaga kita maritik, kaya nga di ko naman hindi.
6: Grabe
7: talaga pa! Yan,
6: may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
7: bawa. Thank you! Thank you! Thank you!
8: Full screen mo, RJ. Full screen mo, RJ. Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talagyan.
2: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Lak-lak.
3: Sa kada po na maglaka.
2: Okay na.
5: Oh my God.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
9: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
3: Di kita talaga kita maritik, kaya nga di ko naman hindi.
5: Grabe ka na pa!
6: Yan,
7: may bagong
6: emoji na tayo. Ito, may bagong
7: bawa.
3: Thank you! Thank you! Thank you!
7: Full screen mo, RJ. Full screen mo, RJ.
8: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
10: We are here! Get ready for the chaotic night. First me, chat!
11: A monoblock mips, monoblock...
10: Wait!
12: Let's go!
10: Get into the weekly talks with Blue for the wide range of topics to make you smart.
4: I think it's time to support for one this country.
11: CBS TV Plus.
10: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Way 5.
7: Na alas 8 ng gabi.
12: Oras na para sa salita ng mansanas.
7: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
12: DJ Presley Paglinawan.
7: Makisaya sa kalokohan.
12: Magkaibigan na tong dalawang panig.
7: Reviews.
13: So now let's go turn off the RDS.
7: Gaming.
14: Ay bastos, namatay pa talaga.
12: Aray. At ito po.

0: pa na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
1: Di kita talaga kita marinig kaya nga di ko naman hindi.
2: Grabe talaga pa.
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
4: bawa. Thank you.
5: Full screen mo, RJ. Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
6: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
7: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
8: MNL 48
9: with us.
8: Yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
7: Glak-glak.
8: Sa kada po na maglaka.
7: Okay na.
6: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagkulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
10: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
11: Oras na para sa Salita ng Mansanas.
10: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
11: DJ Presley Paglinawan.
10: Makisaya sa kalokohan.
12: Magkaibigan na tong dalawang panig.
10: Reviews.
13: So now let's go turn off the RDS.
10: Gaming.
14: Ay, Bastos, namatay pa talaga.
11: Aray. At ito po,

0: Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
2: We are here! Get ready for the chaotic night!
3: First me, chat!
4: A monoblock mips, monoblock...
5: Hello.
2: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
6: I think it's time to support football in this country.
7: CBS TV Plus.
2: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM and Cool TV platforms. And YouTube via @BlueWave5.
8: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
2: We are here! Get ready for the chaotic night!
3: First me, chat!
4: A monoblock mips, monoblock...
5: Hello.
2: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
6: I think it's time to support football in this country.
7: CBS TV Plus.
2: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM and Cool TV platforms and YouTube via @BlueWave5.

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
2: oras na para sa Salita ng Mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile,
2: DJ Presley Paglinawan,
1: makisaya sa kalokohan,
3: magkaibigan na tong dalawang panig,
1: reviews.
4: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming!
5: Ay, bastos! Namatay pa talaga!
2: Aray. At ito po,

0: Smile Network.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
3: MNL 48
2: with that.
3: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Plak-plak.
3: Sagada po.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
3: Hindi kita maritik, kaya nga hindi ko naman hindi.
4: Grabe ka na ba?
5: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
6: power. Thank you.
7: Full screen mo, RJ.
8: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Simulcast on DZEX 1026.
9: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
0: Sabi na alas 8 ng gabi.
10: Oras na para sa Salita ng Mansanas.
0: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
10: DJ Presley Paglinawan.
0: Makisaya sa kalokohan.
11: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Reviews.
12: So now let's go turn off the RDS.
0: Gaming.
13: Ay, bastos, namatay pa talaga.
10: Aray. At ito po ang

Tumawag kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumalang mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.

0: forms ng Smile Network.
1: We are here!
2: Get ready for the chaotic night.
1: First me, Chad!
3: A monoblock mips! Monoblock...
1: Wait!
2: Get into the weekly talks with Blue. Wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support football in this country.
1: TV Plus.
2: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
5: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
6: talagyan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
7: MNL 48
8: with that.
7: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Oh,
5: lak-lak.
7: Sagada po.
6: Okay na.
9: Oh my god.
2: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagkulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: Hindi kita talaga kita maritik kaya nga di ko naman hindi
10: grabe ka na ba
11: yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
12: pawa. Thank you.
13: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
14: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: Na alas 8 ng gabi.
15: Oras na para sa salita ng mansanas.
0: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
15: DJ Presley Paglinawan.
0: Makisaya sa kalokohan.
6: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Reviews.
16: So now let's go turn off the RDS.
0: Gaming.
17: Ay, bastos, namatay pa talaga.
15: Aray. At ito po ang

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48 with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo.
0: Lak-lak.
2: Sa kada po na mo gagawin.
3: Okay na.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: ng Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
2: We are here! Get ready for the chaotic night!
3: First me, chat! A monoblock memes! Monoblock...
2: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support football in this country.
2: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms, and YouTube via @BlueWay5.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
5: Di kita talaga kita maritik kaya nga di ko naman hindi
6: grabe ka na ba
7: yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
8: pawa. Thank you
9: full screen mo RJ.
10: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
11: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
2: We are here!
12: Get ready for the chaotic night!
3: First me, chat!
8: A monoblock memes! Monoblock...
2: Get into the weekly talks with Blue! Wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support football in this country.
3: TV Plus.
2: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms, and YouTube via @BlueWay5.
1: After a year of hiatus, we are back. Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: We are here! Get ready for the chaotic night.
3: First me, Jan!
4: A monoblock mips, monoblock...
2: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
5: I think it's time to support for one in this country.
3: CBS TV Plus.
2: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And on YouTube via at Blue Wave 5.
6: Are you gonna see?
7: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
8: pawa. Thank you.
9: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel and the social media channels of Smile and Lawatay Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
10: Pagsapi ng alas 8 ng gabi.
11: Oras na para sa salita ng mansanas.
10: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
11: DJ Presley Paglinawan.
10: Pakisaya sa kalokohan.
12: Magkaibigan na tong dalawang panig.
10: Reviews.
13: So now let's go turn off the RDS.
10: Gaming!
14: Ay, bastos! Namatay pa talaga!
11: Aray! At ito po!

0: Smile Network.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: kanya. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
4: MNL 48 with 39.
5: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oh,
5: sa kada puti ng mga
6: okay na.
2: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
7: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming.
1: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
2: Oras na para sa salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
2: DJ Presley Paglinawan.
1: Pakisaya sa kalokohan.
3: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
4: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
5: Ay, bastos, namatay pa talaga.
2: Aray. At ito po ang

0: ng Smile Network.
1: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
2: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
4: MNL 48
5: with that. With
4: yun. Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oh,
4: sagada po na maglaka.
3: Okay na.
4: Oh my God.
2: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa paboritong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
7: We are here! Get ready for the chaotic night.
8: First me, Jan!
9: A monoblock mips, monoblock...
7: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
10: I think it's time to support football in this country.
11: CBS TV Plus.
7: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And on YouTube via at Blue Wave 5.
12: Are you gonna see?
13: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
14: pawa.
15: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
12: Hindi ka talaga kita maritig, kaya nga, hindi ka naman hindi.
13: Grabe ka na pa! Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong pawa.
14: Thank you!
15: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
0: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
16: Oras na para sa salita ng mansanas.
0: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
16: DJ Presley Paglinawan.
0: Makisaya sa kalokohan.
17: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Reviews.
18: So now let's go turn off the RDS.
0: Gaming!
19: Ay, bastos! Namatay pa talaga!
16: Aray! At ito po ang

0: Smile Network.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
3: MNL 48
4: with 39.
5: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
1: Klak-klak ka.
5: Saka na po na mag-lato.
2: Okay na.
5: Oh my God.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
7: We are here! Get ready for the chaotic night.
8: First me, Jan! A monoblock memes, monoblock...
7: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
9: I think it's time to support football in this country.
8: CBS TV Plus.
7: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
10: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo nang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
7: We are here! Get ready for the chaotic night.
8: First me, Chad!
5: A monoblock memes, monoblock...
7: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
9: I think it's time to support football in this country.
8: CBS TV Plus.
7: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
2: Kaibigan natin. Eh, di kita talaga kita maritik. Kaya nga, di ko naman hindi.
11: Grabe ka na pa.
12: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
13: pawa. Thank you.
14: Full screen mo, RJ.
15: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
0: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
16: Oras na para sa salita ng mansanas.
0: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
16: DJ Presley Paglinawan.
0: Makisaya sa kalokohan.
17: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Reviews.
18: So now let's go turn off the RDS.
0: Gaming!
19: Ay, bastos! Namatay pa talaga!
16: Aray! At ito po ang

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
2: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
3: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
2: Is na yan.
4: MNL 48
5: with 39.
6: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oh,
6: sa kada po na maglaka.
7: Okay na.
8: Hindi.
2: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel, at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
9: Di kita
10: talaga kita maritik, kaya nga di ko naman hindi.
11: Grabe ka na pa!
12: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
13: power. Thank you!
14: Full screen mo, full screen mo, RJ. Full screen mo, RJ.
15: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, hunta at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
16: Magsabi na alas 8 ng gabi.
17: Oras na para sa Salita ng Mansanas.
16: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
17: DJ Presley Paglinawan.
16: Makisaya sa kalokohan.
18: Magkaibigan na tong dalawang panig.
16: Reviews.
19: So now let's go turn off the RDS.
16: Gaming.
9: Ay, bastos, namatay pa talaga.
17: Aray. At ito po ang

0: ng Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
2: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
4: MNL 48
5: with that.
4: With 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oo.
2: Lak-lak.
4: Sagada po.

0: Top of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Doc Boy.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS. Pagsapit ng alas 8 ng gabi,
2: oras na para sa salita ng mansanas.
0: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile,
2: DJ Presley Paglinawan.
0: Makisaya sa kalokohan.
3: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Reviews.
4: So now let's go turn off the RDS.
0: Gaming.
1: Ay, Bastos, namatay pa talaga.
2: Aray. At ito po,

0: tayo. Lalaki tayo. Anyways, oras sa buong kapuluan ng Pilipinas.
1: Ten.
0: 10 minutes past 9 p.m. Yan. So, nagbabalik po ang tambahin ko. And pagpasensya niyo na kung bakit.
1: Ano meaning na ano, Bard? Ano meaning nun?
0: Yung ano?
1: Yung sinabi niyo kanina.
2: Ha?
1: Yung sinabi niyo kanina ba?
3: Ay, sorry. Mag-burp pa ako, ano ba yan?
1: Ay, wag na lang nga, kasi nag-live pa tayo.
0: Awkward.
4: Baka PY. Nakita niyo na yun. Nandyan na yun ang MECOM sa tabi ko. Naka-prepared na yung MECOM sa akin.
3: Oh! Go!
1: Oh! Lumabas!
0: Ano? Okay, mate.
3: May 23 pa rin.
0: Saan ka? Malapit na yung tambahing 4. Mark Corrales!
1: Mark, pasok!
3: Andito. Tambalang MAT. Mark. Mark Angelo.
1: Okay, so mga kaibigan, so oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kalamaw, 9:04 na mga kalamaw. So ayun.
3: Ginakasina.
1: So live pala tayo sa Cool FM. Live na live tayo sa Cool FM. By the way, nung simula na ano,
4: FM. Sabay tayo na pakinggan sa Gold FM 94.7 Kalamba sa
3: Misamis Occidental.
0: Teka, iba 'yun. Iba.
1: By the way, nung ano, kanina. Okay, so kanina. Kanina nung ano, bago pa lang nagsimula yung tambayang kwadro. Natawa ako sa ano, sa stinger.
0: Ayos.
1: Natawa ako sa stinger.
3: Ayos. All at Sunday.
4: Cool FM, number one sa tanan.
1: Cool FM, mama. Sa ano pala yung stinger nyo na ano, na... yung former stinger nyo. Hindi
3: ayan na, oh, sabihin na nga doon na ano, okay, nasa anyway. Kami na.
1: Iba talaga ng ano yun, iba talaga yung utak niya. Pang malakasan talaga eh.
3: Kasi ang PH na alam ko rin is ano, for, yun, H, for hospital.
0: Narinig. Lululululululululul. Okay, malayo lang yung mic.
1: Alright, hello, so... rinig ba ako? Hello.
0: Rinig hanggang ABS-CBN.
1: Ay, nako.
3: Shout
1: okay.
3: Out to original user.
0: Ayaw nga pala, may anunsyo pala tayo kay Preacol. So, importante yata to.
3: Bo, yung emoji.
0: Meron ba?
3: Yung emoji lumabas.
1: Ay, ano yun? Parang sa Good FM yata yun. Nagmula yun. Yung sabi yung...
3: Ah! Bukas yung emoji.
0: Anyways, mga kaibigan, nagbabalik ang
3: wait.
0: Parang Shine Group parang... of Networks, pero nasa loob na po.
3: Guys, parang delayed tayo
0: dun sa... dito? Ng Project 4. Ayan.
3: Yan.
1: So, okay, so announcement po pala mga part. So, nagbalik na po pala yung Shygon, pero private group na lang siya. For P4 or Project 4, Barangay 4.

0: barangay 4, ayan.
1: Mm. So, private group na lang siya for Project 4.
0: Mm.
1: So, kung sino man lang yung nasa Project 4, magiging automatic na sila doon.
0: Yes, pero... Basta na meron...
1: So, ayun na nga, men. Okay, so, okay, announcement po again. So, abangan nyo po ang Salita ng Mansanas dito sa Cool FM, Thursday 8 p.m.
2: Announcement rin, yan. Mga kaibigan.
0: Oo.
2: Tingin ko rin ang announcement ko kasi kukuha rin ako ng bagong cellphone. Ganda.
1: Ooh, what a nice! Smart 9?
2: Yep, yun eh. Alam niyo naman natin yan. Pero,
0: okay, so...
1: Matagal yan malobat, Pard, yung ano, yung Smart 9. Matagal yan malobat. Pwede ka makakalaro nun eh.
2: Basta bawal daw siya gamitin na ka-charge.
0: Yun.
1: Maganda yung Smart 9 kasi matagal siya malobat. Tapos, pwede ka pa makakalaro ng mga games doon.
3: No crossing games.
1: I don't know if makakalaro ka ba ng mga heavy games.
2: Anong klaseng laro daw? Baka STS sa sagot, ha?

0: kami ng maaga kasi porga ano, yung bayang kwadro.
1: Jelo. Pinapanaginipan ni Ana si Joanna sa kasi Karen.
2: Oy!
3: Oy,
2: ano yun? Oy! Lahat ng binimember yung bias niya eh.
1: Ote dyan, ote eh.
4: Pati si ano si...
2: At lahat ng bahano na, si Tanya Chinita, si Bini Aya, Bini Colette, Bini Maloy,
0: Dami niya nga, dami niya bayan.
2: Bini Stacy, Bini Mika, Bini Joanna, Bini Sina, si ano din, si Carla Estrada, si Corina Sanchez, oh. Siyempre din si ano din.
0: Ano?
1: Corina Sanchez?
4: Siyempre,
2: nandiyan si ano, si Tanya Chiquita, si
0: Agoy Terebi,
2: Elin,
0: Agoy Terebi.
1: Ano na?
4: So in short, babaero siya.
0: Uy! Baka may mangyari sa ano natin. Wag. Si Terry B ba naman yung TLC? Wag.
4: Tagahanga. Nice one.
0: Wag. Kasi TLC si, ano, si Terry B. Baka may mangyari.
4: Yep,
0: wag.
4: Anyways. Mga kaibigan, abangan nyo tento ng FBS ay FBS. Flow Media. Ayan.
2: FBS ay ilari mo may yung summer time sa akang mo, pre.
4: Ha?
1: Ang oras ng buong kapuloan ng
2: Pilipinas. Mamaya yung FBS.
1: 9-11 na po.
4: Oh, yun.
1: Okay, September 11 na po. Kasi 9-11 na.
4: Mas?
0: Ang dark moment.
4: X ko ngayon. Ha? Negro ko?
0: Oy, hindi ikaw. Si ano si Loch? Ang dark.
1: Uy, lumabas na naman. Lumabas na naman.
4: Teka, ba't di ko marinig
0: ang dark to? Ang joke niya eh.
1: okay, Burayan. Huwag natin isipin yan.
4: Anak, ni-mute ko kasi siya.
1: Ay, buti. Good one.
2: Okay. Tapos, yung FBS, mamayang madaling araw, e-ere sila ng ano,
1: STS.
2: Summertime saga.
1: Uy! Ay, yung STS, ano, yung... Uy, ako yung magiging editor mo, Jello. Para ako si Christian PH.
4: Ayan.
2: Opo. Nako po.
1: Ayan.
4: Baka mamaya hindi mo i-blur eh.
0: Blur mo kasi YouTube yan part.
1: I-blur ko yan.
2: Baka hindi nga ma-blur yan. Baka hindi nga i-blur.
1: Kinemaster yan gamit namin.
0: Wag mo yan oh.
2: Wag mo i-blur. Ano yan? Paano ba yung blur? Ano ba yun? Yung Japanese na pixelated or
1: yung mosaic. Saka mosaic siya. Hindi siya blurred, yung blurred na ano, parang natatakip. Pwede, pag ano talaga, pag nag-touch talaga, kulay black na. Black spot sa takpan, para hindi talaga kita.
4: So,
0: why?
4: Yes, mga kaibigan, dito, yung episode 2 baka ma-delay kasi nga nagka-problem.
1: Okay lang yan basta may ma-upload ka.
4: Ayan.
0: Okay, so actually napanood ko yung episode mo sa channel mo. And ang ganda rin ng storytelling mo. Yan lang masasabi.
1: Para kasi playoff L.
0: Para kang piano eh. Ang ganda mo storytelling.
2: Wait lang guys, makinig muna ako sa inyong show muna bago asikasuhin ko muna yung server ng friend ko dito.
1: Sige. So, parang para si J-Lo, para si Play of L, pero ang wild version. Wild version na, ano? Send this video. Uy. Favorite person. Ano yun?
0: Uy, andito si, ano. Uy, hello. Hello sa taga-audience. Shoutout po sa inyo.
1: Shoutout sa mga kabataan dyan.
4: Ma, anong ulam?
1: Uy, lumabas na naman ang emoji. Ayun, ayun, lumabas.
4: Shoutout kay Jun.
1: Junjun sa Baitan, na hindi Junjun sa Cebu.
4: Junjun sa Cebu.
1: Shout out sa Junjun sa Cebu. Bang bang.
4: Bang bang.
0: Ay, wag na nga, baka makopyright tayo.
1: Hindi, hindi copyright. Ayo, lumabas!
0: Cool FM, powered by TVH 99.5.
1: Kahawig yung ano, oh, kahawig yung ano, yung... Wait, may ano dito eh. Nakakuha ko yung ano niya eh. Nasaan na yun? Nasa pinibok yun. Yan, yung 94.7.
4: Yan, 99.5. Yan, so anyways, parang gusto kong mag other than
2: Gold FM number 1 Mega Manila. Ay,
4: easy tol, easy.
1: May ibang marinig ako. Anong ball? Just an anong ball?
4: Ball, oh.
1: No, anong ball, just an anong ball?
4: Ano, ball ni ano, Maria Ozawa.
0: Yo
4: ilan na views ngayon? Wow!
0: Emoji! Let's go! Emoji!
4: Ayos!
0: Ayos! Ayos sa Cool FM!
4: Shoutout kay Jun sa si... Okay, so speaking of... episode... O yung... Spoiler alert, yung episode... katarantaduan yung bakit tarantado kasi na record yung or hindi talaga nasagap yung episode episode dito pa rin. Bakit team ba? Ano nga ba siya?
0: Abangan sa EMBC yung bagong episode na yan.
4: Episode 1 na agad to.
0: Yung ano, yung ginawa ni Jello ngayon, abangan yan sa EMBC.
4: Episode 3. Ganon.
0: So, mga kalamaw, it's now 9:19, mga kalamaw. And shoutout po sa mga audience sa Cool FM Prime Time. Kasama na rin yung audience sa stage na sina Katipunan. Katipunan ba to? Katipunan.
1: Ayos ah.
0: Katips, Katips, ano? Katips. Then si ano, si Justin. Ay, also pala si Cairo. Hello.
4: Ayan, so nag... So, hindi ko pwedeng ipakita yung episode 2 kasi kinakala ko wala. It's worth a wait na... Worth a...
1: Hey, batay. Bagay. Ayan.
4: So, mukhang para sa akin, maganda yung naging...
1: Masok.
4: One. Buhay naman ng wild moments agad.
1: Ayan.
4: Buhay naman, no? Buhay naman, no? Ayan.
1: Okay, wala siya. Wala siya dito. Okay.
4: Mga kaibigan,
0: na pala sila, Marco Rallies. Sana pala sila, ano, Marco Rallies.
1: Wala pa si Mark.
0: Wala pa sila. Oh.
3: Hey!
5: Ay! Kaya nga, pinanaginipan.
3: Sayang!
5: Pinanaginipan kasi si Joanna kasi. Pasensya na.
0: Si ano rin. Si Gavin wala rin. Si ano. Si Alex wala rin. Ay, nako.
5: Baka busy na yun.
4: Intindi na lang natin. Malapit na ang pasukan. Malapit ang pasukan
0: mo na. Tayo na lang bubuhat ito. Kahit wala silang tatlo.
5: Ang buhay ay weather lang.
4: Ang buhay ay...
5: Hoy, diba yung sa stream ng ano, ng PAX 5 kagabi? Buhay. Grabe yung mga Pilipino dun, pre. Pre, ang pinagsasabi nila sa weather forecaster, pre. Pre, sabi daw nila na yung sombrero ni Kuya Kim natanggal.
0: Bastos talaga dun eh. Gago.
5: Mga bastos talaga sila lahat dun.
4: May mga Pinoy dun sa audience.
5: Ha?
4: Sa Fox 5, may mga audience ba dun na Pinoy?
5: Ano yun?
4: Teka. May mga audience ba na Pinoy dun sa Fox 5?
5: Stream mo, oh. Sa stream. Pero sa mismong show, wala talaga. Morning show yun eh, syempre.
4: Ah, okay.
5: Para lang din yung unang hirit pero 7 AM sila. Kasi sa Amerika kasi breakfast television 7 to 9. Kasi yung 4, 5 and 6 masyadong maaga pa.
4: So mga tulog
0: yung pa to. Ano yung unang hirit ano eh, 'di ba? Ay 6:30 ba 'yon? Ay 5:30. Ang aga.
1: 5:30.
0: Ang aga. Eh, para ako niyan, no? Ako niyan, no? Tulog pa ako niyan, eh. Ako niyan, tulog pa ako niyan, eh. Mga 5:30 a.m. Pero minsan, makakagising naman ako ng 5:30. Also, ano? Also, good morning kapatid. 5:30 din sila. Grabe mga
5: DBC, pre, alam mo yung morning show ng DBC, pre. Morning show ng DBC, 3:30 pa lang, may show na.
0: Ala, ano gagawin mo dyan?
5: Good morning everyone, magbabalita kami na madaling araw.
1: Tapos na miss out.
0: Yes.
4: Ano bang balita yan tungkol sa...
5: Morning show kasi pagdating ng 4:30 ano? Dyan na yung local news hanggang 7 kasi ang 7 AM, pag 7 AM na yan na yung morning show namin. Pagpareho lang kami sa Amerika, ginagaya lang namin hanggang 11 kami, so 3:30 to 11 AM yung show namin, morning show.
1: Wait, ang
5: taas. Araw, morning show. Yehey, pampagising mag 8:08 kami.
4: Gago.
0: 4 hours, grabe, 4 hours yung ano, yung sa morning show ng DBC. 4 hours
1: DBC.
0: Oh, yan ang anong double B T. Hoy. Hoy.
5: Wait lang, mag ano muna ako, asikasuhin ko muna yung server ng friend ko na yun. Gayahin ko yung sa ano? WB ni na server na yun.
1: So, ayun mga men, so mga kalamaw, it's now 9:24 mga kalamaw. Then, ano ba gagawin natin dito?
0: Are we going to add break now? Are we going to add break now? Ang tambayang 4 plus 2. Pagkatapos ng 8 alas 10 dito lang sa Cool FM, ang inyong himpilan, ang inyong tahanan. Yun.

0: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan, ito ang MSI Gatas.
1: Adam Orellal po, mag-MSA Gatas para iinumin ang gatas.
2: O

0: Okay, nagbabalik
1: ang
0: Kabayang
1: Quadros 2.
0: Ayan.
1: Okay, oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 9:31 PM Philippine Standard Time. Okay, kain muna ako.
0: Okay, so mga kaibigan, so kakapasok lang na balita. Isang 5 na anyos na babae sa Quezon namatay dahil daw sa jellyfish na sting. Ay, box jellyfish pa nga oh. Isang 5-year-old na babae daw namatay. Ano, naku po. Okay, so June 3, 2025, 9 PM. So ngayon nga to. Grabe. Box jellyfish ba naman? So, mga men, so mga kalamaw, so it's 9:32. So, okay. So, mapapakinggan din pala tayo ngayon sa Cool FM at sa Cool TV, mga kaibigan. At syempre, live na live din tayo sa ano no, sa Twitch. Okay, so TGN Cool FM. So sa Twitch, sa YouTube, and sa ano, dating Twitter. Okay, so kitang-kita naman sa ano eh. Kitang-kita naman sa lower third. So ayun. So, shout out po kay Justin Original User. Okay. So mga men, yun sa kumakain pa naman si ano si Angelo. Okay, so sila Marco Rallies. Hindi pa naman pumasok. Teka lang. Ay nako. Ay, baka busy lang yun. Okay, so as of now, so pinalo up ko si ano, si Alex. Hindi pa naman siya online. So hintayin natin. Oy, ano to Justin? Oy, anong ball? Oy. Ay nako. Okay. Siyempre, bolts yun para sa kuryente. Ah, okay. So, teka lang. Wait. Ah, okay. Wala na akong makakausap dito.
2: Nakamute kayong lahat?
3: Uy.
0: Nakamute nila lahat eh.
4: Saan si Angelo Flores? Oh,
5: yung Angelo Flores, I don't know who is that. Lucho, sino ba na?
0: Naka-mute siya eh.
5: Oo.
0: Oh. Ay, naka-defend.
5: Ah, defend pa lang.
0: Grabe, naka-defend ba naman si Luch? Okay, so kumain pa naman si, ano ngayon, si Angelo. So ako na muna yung bubuhat sa show na to. Kasi naka-mute sila lahat. Ito rin sila, naka-defend. Okay, so, okay, regarding po pala sa ano. So regarding pala sa salita naman sana, so isa siyang ano. Individual talk show pero may halo siyang commentary program pero fit naman siya for commentary pero ano lang siya minsan commentary, minsan talk show, minsan basta paiba-iba ng genre. Oo, basta ano yun. So yan lang po. Okay, so tatalakayin natin yung mga topics no sa ano, sa salita naman sanas. So mga kaibigan, so sa Thursday na yan, 8 PM sa Cool FM,

Alas 7 na! Gabi! Gabo na! Magandang gabi, mga gabo, mga smileys, mga kazeks at mga kapinoy. Sabayan po tayo napapakinggan sa Smile Online Now, DZEX, The Zex, I mean. Yes, DZEX or The Zex. At sa FBS. Time check po natin, mga kaibigan, mga gabo. It is now 7:02 ng gabi. And araw na po ngayon ng Thursday. Mag-English na naman ako. Araw na po ng Thursday, September 3, 2026, at 113 days na lang bago magpasko. So, advance Merry Christmas sa inyo lahat, mga gabo. So Lord, nasa Burmans pa rin tayo. Hey. Now, mga gabo. Ayan. So Lord, hindi na tayo nakapag-episode nung nakaraan dahil nga nag-maintenance ang ating himpilan. Nakalimutan ko yung rason, pero yun na nga. Nag-announce pa talaga ako doon na hindi ko na namalaya na mag-automation pala buong araw. Pero, ayun na, nag-announce naman ako kanina. Yung gagawin natin for tonight's episode, mga gabo, yun na nga,

Okay. Now, siguro mga gabo, mag-early commercial break muna. Mag-early commercial break muna tayo. Dahil meron muna akong asikustuin saglit, okay? So, mga gabo, it's now 7:03. Time check po yan. Magbabalik po ang gabi-gabo, okay?

0: At nagbabalik po ang Gabi Gabo. Hello ulit mga Gabo. Jesus ko Lord. Eh pasensya po sa nangyari kanina kasi meron akong inasikaso saglit. Kaya nakapag early commercial break tayo. Grabe, kakasimula pala ng programa, commercial break agad. My God. Pero natapos naman and I'm back. Okay. Now where was I mga Gabo? Ayun na nga. Di-discuss natin yung anong ita-topic natin for tonight's episode. Yun na nga, ulitin natin regarding doon nga sa update after na kinain ko yung pancit canton, may halong peanut butter and oyster sauce. Anong na yung update? Okay, eto na, ikukwento ko na to. Straight to the point na. Now, after ko na nakain yung dish na yon, I waited for like a few hours na mag-take yung effect na baka nga magsasakit yung chan ko dahil dyan. And I waited few hours talaga. Wala namang nangyari sa akin. And naghintay sa hanggang sa kinabukasan. Wala namang nangyari sa akin. Eh dapat sana yun na magsushow ako kahapon para bigyan ko kayo ng update. Nag-maintenance ang ating Smile Radio. So yun. Pero ito nga, hanggang ngayon wala namang nangyayari sa akin after kinain yung dish. Wala, hindi naman sumakit yung tiyan ko, hindi naman nasisira yung sikmura ko, hindi naman, kahit nga pagsuka, hindi. But ito na ang tanong ko, recommended ba o hindi. Ito na nga, I wouldn't say na ma-recommend ko siya, but depende na lang yan sa lakas ng resistensya mo dyan or yung siguro kaya ba ng appetite mo na kumain ng ganong klaseng kombinasyon sa pancit canton. So it's better na mentally prepared ka or prepared din siguro yung sikmura mo kung gusto mo subukan yung pancit canton. I would not 50-50 ko lang ang masasabi ko. Ibig sabihin yan, nasa ano ako kung I would recommend or I will not recommend it, but that depends on you na mga Gabo. Kung kaya ba ng sikmura nyo. So yun lang. Pero sa akin ano din kasi wala namang nangyari sa akin, so okay naman din siguro. Pero yeah. Now, na-discuss na natin yung regarding doon sa yung update nga after na kinain yung pancit canton. All right. Now, kasali din yata sa mga na-announce ko, eto na nga, ga-react tayo. Tere B, you know the drill.
1: Si Gabo. Ga-react.
0: Thank you very much, Tere B. Now, yun na nga, ang re-react natin na naka-announce sa akin is yun na nga, magre-react tayo ng mga lost media na nahanap recently. Eh anong mga lost media? During pa to ng martial law. So yun. Ano na ba yung screen ko? Ha?
2: Meron ba dyan? Meron ba dyan Encarnacion Bet Chavez? Ay.
0: Diba? Ay, yun na nga hinihintay ng mga mahilig sa EB. Hindi Itbulaga, Encarnacion Bishabis. Wala, pre! My God, pero, yun na nga eh. Oh Lord, i-react natin yung ano, parang apat na yata yung na-upload ni Jacob noon. Shout out pala kay Jacob Shelter. Yun, in-upload niya yung ano eh, yung mga rare talaga na ano na video. Grabe. Lalo na, kaka-upload din niya eh, kanina, yung mga super pack ng GMA. Hanapin natin, Jacob Shelter, yun. Ayun. So makikita niyo sa channel ni Jacob, ayun. Meron siyang na-upload, oy grabe, busog na agad. Wow, God bless. Ayun, makikita natin mga Gabo. May apat na videos na in-upload ni Jacob, which is ito nga. Ito na lang lost media na sinasabi ko mga Gabo. Ito GMA Radio Television Arts na Star Trek ID. Galing pa to noong 1979. So yun na nga, i-react natin. Siguro hinaanan natin yung BGM, Terebi. Ayun. Thank you very much. I-play na natin. Wala. At pambihirang ad na to. Sige na, skip lang natin to. Ayan.
1: GMA Radio Television Arts, 7 Metro Manila, 12 Legazpi, 10 Baguio, 4 Pasugin Ilocos Norte, 5 Butolan Zambales, 10 Olongapo City, 12 Mount Manoy Batangas, 12 Virac, 8 Tabaco Albay, 5 Santa Cruz Marinduque, 7 Cebu, 10 Bacolod, 12 Cagayan de Oro, 8 Mount Kitanlad Bukidnon, 12 Valencia Bukidnon, 2 Iligan, 3 Zamboanga, and 7 Davao.
0: Very interesting. Yan. Na napanood natin mga gapo, eh hihimayin natin one frame by frame ang ano nandito sa video. So makikita nyo, mga logo ng GMA. Ayun, makikita nyo. Eh, naana lang natin yung volume dito sa screen ko para at least marinig yung BGM natin. Ayun. Sige, play mo lang Terebe yung OST natin. Alright. Habang hihimay ko dito yung video. Alright, makikita nyo. Ayan na, logo ng GMA. At kasama niyan ay yung mga umiikot na mga logos ng iba't ibang regional stations. Nandyan yung pinaka main talaga is yung Channel 7.
1: Radio, television.
0: Na mapapansin ko din dito mga gabo, gumagamit yata sila ng chroma key dito. Kasi makikita mo na parang wonky ng yung pag-zoom out.
1: GMA na, Radio Television.
0: Masasabi mo na parang ni-record lang to sa isang sa isang area na nakaano yung green screen, tapos andun nga nakaano yung mga logos ng GMA at yung mga umiikot na GMA regional Radio stations. Ang number ng regional stations ay nito yan. Muna yung Channel 7, yan
2: Channel
0: 7. Channel 7, yes, correct.
1: Television Arts.
0: NBS, alam. Ay, makikita niyo mga gabo. Ayun. Para siyang, ewan ko ba, para siyang yung tawag nito, melted na metal na minold, or I mean na mold into yung mga respected numbers ng ilang regional stations. Kasi makikita niyo, oh yan. Medyo hindi smooth yung kanyang pagka-mold ng kanyang number. Kasi parang ni-rush siguro at hindi nila na-polish yung numero. At isa pa niyan, bakit bakal? Eh, makikita niyo parang nagsha-shine eh. Ayun, may shine na nakikita oh. Habang umiikot yung logo. Ayan. So,
1: 7 Metro Manila, 12 Legazpi.
0: Napaka-nice nga eh. Itong ano nila, parang katulad siya ng HBO na special presentation item. Ganun din yung parang technique nila kung maggawa. So, yung ganito, yung pag mag-zoom out sila ng ano, ng mga logos ito. Bibigyan ko kayo ng example ito. Sana yun. Presentation. Kasi yung tawag doon mga gabo is parang space intro yata yung tawag doon. So, ayun, 1982. Ah, 1983 pala siya. Okay, good. Ayun. At ang bihirang ad to.
3: Sarap. Ado siya, malabunan siya, malabunan.
4: This watch was brought to you by...
0: Pero yun na, hindi ko na i-play yung audio, pero... Yun nga, ito yung parang ikangay, yung parang ginamit na technique ng GMA. Ang ginawa nga nila, chroma key din na ginawa nila. Pero kumpara dun sa ginawa ng GMA, ito sa HBO talagang smooth yung pagkakuha ng shot ng logo nila mismo. At tingnan mo, kahit bakal to, napaka-pinolish talaga nila ng maganda. Na wala kang makikitang rough edges, rough scratches, na napaka-smooth talaga. Eh, kumpara doon sa GMA, I think nakulangan sila ng budget at na doon sa IDENT na yun. Kasi I was reading the comments dito sa IDENT, sinabi nga nila yun. Ito nga, sabi ng ano, that production budget of 100 pesos. Oh, dati, 1979, yung production budget niya para gumawa ng IDENT is 100 pesos lang daw. Now, kumpara natin na to the present, kasali na yung inflation. eh ang range niyan is magiging 3,500 to 4,000. Yan. So yun ang magiging presyo niyan if pinapagawa niyan today. So yun.
1: 7 Metro Manila.
0: Pero it's really interesting talaga na nahanap talaga yung nawawalang item ng GMA. 1979 pa to ha, grabe. Hindi pa din puso ang Betamax or yung VHS, GBHS tapes, yung gano'n.
1: 8 Tabaco and Rai, 5 Santa Cruz Marinduque.
0: Pero no, grabe, interesting. Yung ibang ano, ang bilis-bilis ng ikot, hindi man nila na... Para siyang hindi man lang nila na pa...
2: Sinulit.
0: Oo, nakatali siya. Oo, ganun siya. Ganun yung ano niya eh. Pero parang hindi nila makontrol yung speed ng pag-ikot ng logo eh. Kaya makikita mo, may iba mabilis, may iba mabagal. Eh. Katulad din ng Channel 10, mabagal yung ikot. 7 Cebu, 10 Bacolod, 12 Cagayan. Ayun. Ayun, makikita mo, may parang rough edges eh. Ayun o. Oh. Kita mo. So parang hindi pa yata na-polish ng maayos.
2: Quick pro, same day edit parang ganyan.
1: Mount Kitanlad Bukidnon.
0: Oh, same day edit. Oo. Parang iniisa na lang yung shop mismo ng mga roll call ng ano regional stations.
1: 8 Mount Kitanlad Bukidnon.
0: 12 yan.
1: Valencia Bukidnon.
0: Ay habang pinapakita nga yung mga regional stations. Ayun, yung ending niya is pinalit yung GMA logo with their slogan na where you belong. Ayun. Pero ang nakaka-off lang din habang ginagawa yung shot, eh nag-wonky yung kanyang, ano nga, pag-zoom in, eh, tingnan mo. Oh, grabe. Yun. Zoom in siya agad sa kanyang tagline na where you belong. Tapos yung ident mismo, na I think ginamit yata dun sa isang ident noong 1984, 86 yata yun. Basta yun, ginamit nila yung mismong jingle na yun na where you belong, parang ganun. Yun ang ginamit nila para dyan sa last na frame. So yun. Ayan, now na nahimay natin itong Star Trek ident ng GMA, eto na naman daw, the very first GMA Radio Television Arts ident. Anong year? 1974. Eto na. Ayan, makikita din sa first frame ang dati nilang pangalan na which is Republic Broadcasting System Incorporated. So, yun. Ipe-play natin. Pakihina lang siguro yung OSD Television. Thank you. Ipe-play na natin.

0: Oh, that's very interesting talaga. Now, himayin na natin. Ayan. Now, sa first frame, makikita natin nga yung former company name ng GMA. Which is yun na nga, Republic Broadcasting System Incorporated. Then yung next slide show niya is yung new name ng company, ng station, which is ito ang unang meaning ng GMA Magabo, which is Greater Manila Area Radio Television Arts. Ito ang GMA noon. Yan. Napapansin ko, eh kahit ito yung pinakaunang idet ng GMA, gamit din pala nila yung font mismo ng ano, mga 1979 yata na logo. Ito, ginamit pa rin nila dito ng 1974. Pero, sa next shot naman, ito yung pinakaunang logo nila, which is ito. Yan. So, mapapansin nyo na iba yung font. Ito yung pinakaunang logo ng GMA. At papansin ko parang black. Naka-black yung color ng kanyang logo. Interesting. Yan. Now, next shot naman niya. Oh, black and white. Oh. Ayan. Yan yung next shot niya. Which is, yun nga, yung mga, ano ba tawag dito? Collage ng mga artista noon ng GMA. Ayan. At yung tagline nila, the new audience. Eh kasi itong mga Gabo, meron kasing isang idol din ng GMA, which is audio lang, na na binanggit din yung kanilang slogan na ito ganit, this is how it goes. This is GMA Radio Television Arts for the new audience. For the new audience, yon. Tapos yung ano nila is jingle nila is ano, we're with you because it's our tomorrow too. Yun yung isa din sa mga early station IDs ng GMA. Yun. Next shot naman. Ayun, same slogan din, the new audience, pero may ganito pang effect, which is the echo effect. Yan. Parang tinutok yata nila sa isang TV na naka-display yata ng live ang text na the new audience para mag-achieve yata yung ganitong effect. Echo effect specifically. So, yun. Kasi makikita nyo na parang naging blue tint yung kanyang layers na galing mismo sa echo effect niya. So, nakatutok talaga siya sa TV. Pero, it is really a interesting na pag-implement nila ng effect. Kasi, dati din kasi mahirap talaga mag-edit ng graphics kasi they rely much on advanced computer na kaya makapagawa ng ganyan. Ang tawag nila yata dyan is Scanimate ba? If I remember correctly. So yun yata yung gamit nilang technology. Ano, scatter? Grabe ka.
1: Ayo, parang naging scatter yung text. Nagkakumakalat.
0: Yun na. Maganda ding ano mo, explanation. Parang nag-scatter yung kanyang text nga eh.
1: Hindi yung scatter na ano.
0: Iba yung scatter na yon. Bawal po mag-gambling. Hindi po namin pinapromote ang gambling po. Bawal po yan.
1: Magagalit si Cairo.
0: Magagalit si Cairo. Siya yung anti-hate. Ah, di. Hater ng gambling. Oo. So, wag na wag. Asbet 88. Pero yun na nga mga Gabo, napaka-interesting din ng kanilang first ident. So yun. So nag-aanap talaga sila ng paraan na makapag-achieve ng iba't ibang klaseng effect sa kanilang ident. So yun. Now, next is, ayun na nga, GMA Super Pack na may ads and bumpers. November 1979, yun ang date daw. So yun. Pambihirang ad na to, Mr. Lord.
2: This portion was brought to you by
0: Pambihira. Pero yun na. Ayun. Oh, makikita natin yung telop na bumper ng GMA.
3: GMA 7 now brings to you Pantau 7.
0: Now, ang interesting din nito, mga Gabo, eh kasi doon sa kabilang server sa Philippine Television Archives, eh binanggit ni Zion, yes, Zion, yung may-ari po ng OBN, shout out sa inyo Zion. Zion Andrew Manuel, na yung kanyang grandfather o kanyang lolo, siya da yung nag-voice over ng mga continuity bumpers ng GMA, which is ito. Kung marinig nyo.
3: GMA 7 now brings to you Penthouse 7.
0: Apparently, according sa kanya, yan yung boses ng kanyang lolo. Kasi nagtatrabaho daw siya noon sa GMA as an announcer. So, makikita natin. Yun na nga, yung lolo nga ni Zion, yun. According sa kanya, yun ang sinabi niya. Nagtatrabaho daw yung kanyang lolo sa GMA as announcer. So, napaka-interesting din na fact. Nagulat nga ako nung nakita ko yung sinabi niya dun sa general chat. So, yun. It's an interesting fact talaga, mga nagbo.
1: So, Telefocus.
0: Katuloy natin yung play. Telefocus. Oh my. Iba naman yun, pre. Hindi naman si Shai.
1: Telefocus. Current affairs. Telefocus. Brings you power line. Ay.
0: Ano na, mga luma talaga na ads. Mga nagbo.
1: Meron pa ba niyan?
0: This is from Jack and Jill. Uy, cheapy. May cheapy pa talaga, grabe.
1: Uy, cheapy.
0: Wow. Jack and Jill, fun snacks, potato chips and cheese
1: curls, chippy and chocolate pretzels, you can hear my chocolate pretzels.
0: Ako gala pala binibenta ang cheapy, grabe. Jack and Jill, fun snacks. Munchies. Isa din sa mga produkto ng Jack and Jill. Oh, interesting.
1: Wala nang ganyan eh.
0: Ha? Wala nang ganyan nga eh. Grabe.
1: Chiclet. Ay!
0: Bubble. Ah, bubble gum yata to.
1: Ito yung tawag namin sa bubble gum eh.
0: Parang chiclet?
1: Oo, chiclet na lang siya.
0: Ano ko pa narinig na ginagamit? Ngayon ko pa narinig na ginagamit niya as a general name, bubble gum, grabe.
1: Ano? Mga 2000s kids ang gamit naman.
0: 2000s kids. Ah, sorry, hindi po ako makarelate, hindi pa ako umabot ng ganyan. 2007 pa ako eh.
1: Ako din eh. Pero yeah.
0: Eh, grabe.
1: Grabe.
0: Commercial talaga noon, may pagka musical number eh ang datingan. Ganun talaga estilo ng mga commercials noon. May pakanta, may pasayaw pa. 'Yun yung estilo talaga ng mga commercial talaga noon. Eh kung para ngayon, eh parang ginagawa ng entertaining by 'yun na nga, making skits, making essay, short drama, parang ganun.
1: Pancit canton to.
0: Iba.
1: Butter at oyster sauce.
0: Grabe. Mga, yun na nga, weird combinations na pinopromote yan. Yan ang mga commercial ngayon. Eh kung, malaking pinagkaiba talaga ng dati at ngayon. So, grabe.
4: Tika ba naman bibigyan at mo kumain?
1: Tsaka mura pa dati yung advertising rate eh, kumpara ngayon.
0: Oo nga eh. Talagang medyo hindi pa ano yung inflation noon eh. Talagang centavos pa lang ano yung mga, usually yung mga tagpisong candy, yung mga basta murahing mabibili mo sa tindahan, mga sa centavos pa yan. Lalo na yung Coke, nasa centavos pa yata yun eh. Noon.
3: Roll out the barrel of San Miguel draft beer.
0: Yo, San Miguel.
1: Hey, San Miguel.

0: sa gripo pagaling yung beer nila dati. It's a barrel
1: full of cheers. Yung parang nilalagay pa nila na parang faucet sa kanilang barrel. Actually parang ini-implement pa yata yan sa ibang bansa. Specifically sa kanilang parang festival. Nakalimutan ko sa ang country yon, pero
0: Oktoberfest.
1: Oktoberfest siya, pero I forgot what ano. Pero ginagamit pa rin nila yung barrel na may faucet na talaga.
0: Oh. Sa Germany.
1: Oh, Germany, tama. Germany, isa pa rin sa nag-implement ng ganyang ano eh. May bara na may faucet.
2: Dati, pag may bisita, bago lahat ang tuwalya. Para walang masabi.
1: Eto, ngayon, ano to?
2: Na kailangan. Sa Energize
0: sabon.
2: Breeze, mukhang bago lagi ang tuwalya ko.
1: Uy, Breeze! Oh, eto, Breeze commercial to!
2: Namit na silabhan sa Energize Breeze. Parang bago pa rin ang kaputi ang Breeze.
1: Uy, Breeze!
2: At bilang ultimong kilatis, amuyin. Kalinisang Kevin.
1: Sarap! Ay, iba pala yun.
0: Iba yun.
2: Lagpas sa kilatis ang Breeze. Nakaka-impress.
1: Talaga.
3: Our research showed that hundreds of ladies wanted a better beltless. And here it is, the new Kotex beltless. Regular
1: for Kotex. Okay.
3: Mini for light days. These are the only beltless pads
0: panty liner
3: that traps wetness
1: yes.
3: down in the bottom.
1: Wala pa yatang wings to eh.
3: Away from you.
0: Oh, wala.
3: So you feel dry, comfortable. These are the beltless you wanted. The new Kotex beltless. Real comfort at last.
1: At nag-aad na naman. Grabe. Skip. Ayan. Ayan, continue bumper. One top. Oh, a nail polish commercial.
0: Cutix, grabe.
1: Cutix na eh, grabe.

0: correct. Yung paano nila i-discarte yung paano ba is doom, paano ba iikot yun, no? Interesting talaga. So, grabe. Mahirap talagang pag-edit noon, mga gabo. Kasi kailangan mo pa ng mga bulky machines and bulky computers para lang makapag-edit. Hindi na yan katulad noon na isang click lang ma-add mo na yung ano mo, or isang click lang matitrim mo na. Eh kasi noon, pag mag-trim ka ng clip, kailangan mo pang gumamit ng isang cutter. Tapos, pag na-cut mo na yung isang specific part ng clip, yung na-trim mo na dalawa, kailangan mo pang lagyan ng tape para madugtong siya sa next na clip niya. Ganun yung editing noon, gabo, mahirap talaga. So grabe, masasabi ko as a BMMA student na I am really grateful na nag-evolve talaga the way na mag-edit tayo. So nakakaano talaga yung history ng editing noon. So grabe. Alright, that's enough yak, mga gabo. Time check is now 8:05. Mamaya after the break magga-gaming tayo kasama na rin si Gio. Pero si currently si Gio nasa isang SMP server. So hindi mo na siya makasali dito sa voice chat natin. So ayun. Pero sasalihan natin siya doon sa Meraki. So ayan. All right. We're going to take a break.
1: Meraki. Yung Meraki.
0: Oy, tama. Wala pa. Relax mo na. Okay.
1: We love Meraki.
0: Oh, we love Meraki. Sa mga gusto nga sumali sa Meraki SMP, labas mo nga, Terebi. Mag-join lang po kayo sa MerakiMC.fun. Again, sumali lang po kayo sa MerakiMC.fun. Sa mga gustong sumali, sa mga gustong, yun nga, lumago ang kanilang, kasi doon, pwede kayo lumago ng negosyo by farming. So, sa mga interesado, sumali lang po kayo sa kanilang server. Ayun. Enough! Magbabalik ang Gabi Gabo!
2: The following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this, that aren't real, fa.
3: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle ni Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle ni Goreng, pasayahin ang araw mo.
4: A day for a walk, pero sobrang init. Hi, ang init. But there's Ospen Mineral Water.
5: Made from 100% pure mountain water. That's why it's distilled and fresh.
4: I choose Ospen Mineral Water

0: Okay, and get this, your money grows every day. Not all banks have that. Ronic always has you covered.
1: Ako po ang bilang Vice President, CEO, at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, GT Cola Great Flavor.
2: Meron itong iron, taurine, at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
1: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
3: I'm late.
4: What? No ships available? Wait!
5: Surprised? Welcome to

0: Babalik ang gabi gabo, mga kaibigan. Ang time check po natin ngayon ay 8:10 na po ng gabi. At tayo po ay mag-gaming. Derby, play it!
1: Sige, Gabo!

0: Galing ah, nag-crash yung Discord ko, grabe. Ulitin na natin yung stream, be.
1: Oh Lord.
0: Discord, I love you. Oh God. At eto na mga kapo, gagaming na. And we are on Meraki, kung saan itong lumipad nitong hinayupak na si Gio. Oh Lord, live ka. Big nose. Kung narinig mo man sinasabi ko, big nose ka. Ayun. Alright, ulitin ko, nasa Meraki tayo mga gabo. Ayan. Dahil, eto nga, may project na naman kami, which is, yung binagi ko, carrot farm. Pero instead na, i-build namin sa taas, dito na lang. Bakit? Apparently, yung plano ko dapat mga gabo, gagawa ko ng tore ng carrot farm. Pero, ngayon ko lang nalaman na, hindi pala pwede makapag- increase ng population. Dapat ang population dapat ng mga mobs ay nasa 5 lang. Dahil in-implement nila yung parang auto-removal pag marami ang mga mobs kasi naglalag yung SMP nila dahil dyan. So yun. Wala tayong magagawa. De, ang gagawin natin is yun na, isang simple lang na automated carrot farm. Yun. Pero ang gagawin muna natin, mag-terraform muna tayo ng ating lugar. Ayan. Check na nila yung ano. Okay. Tatabunin muna natin. Ay, kulang na pala ako ng... Ang buti, meron pa akong cobblestone this way. Ayan. Cover lang muna. Ay, pinatay ako! Grabe! Pambira. Type ko nga, be. Ayup talaga, ang galing. Okay, back tayo. Okay. Like I said, over lang muna natin to. Pambihira kas... Yung mother... Puyo pa! Okay, over lang natin to. Alright. Ayun. Over na. What did it, you have been mentioned? Leave space for the road. Sabihin ko nga, what if ayaw ko? Aray, ay, natake na ako. Hoy! Hoy! Bira, matay na ako, namatay na ako. Wala, ganun na talaga akong kamahal ni Gio, kaya pinapatay ako lagi. Yun lang. Ayan. Gio na mismo siguro magano bahala dyan. Ayan. Reform na natin ng konti para at least hindi masyadong weird tignan. Ayan, ganyan. Tsaka ang dilim. Lagyan mo natin mga torch. Ayan. So, something ganyan. Yeah, terraforming so far away. Oh, wala pang may tulugan, grabe. Sige lang. Habang tina-terraform natin. Yeah. So we're gonna need, hindi na masyadong malaking space mga gabo, pero tama-tama lang na mapagkasya yung farm na gagawin natin. Kasi ang gagawin naming automated car farm is, ano naman, simple lang. Ito yun. Hanggang dito lang. Okay na to. Now, papanoorin ko yung tutorial. Paano pa? Mahirap din. Mahirap din mag-show na ano. Manunood ka ng tutorial habang nag-show. Grabe. Pero yun na nga. Pero basta. Ito na yung parang area natin magpo sa ating farm. So, yun. Magdala natin ang torch. Siguro mag-measure muna ako dito. Ay, o tawa pala mga gabo. After nitong gabi-gabo, eh, susunod po 8:30. The Fellow Gamer Podcast, kasama yung nag-iisang laro tayo gaming at yung kanyang co-host na si Sacred. I don't know if hindi ka Sacred, pero wala yata. Pero abangan nyo na lang po mga gabo, mamaya 8:30, The Fellow Gamer Podcast. So, ayan. You know what? Tignan ko yung tutorial. Kung ano ba yung measurement nun. Bahala na. Time check pala mga kabo. It's now 8:16. So, ang bilis pala ng panahon. Ang bilis pala ng oras. Grabe. Ayun. Ay, sige. Hanapin natin. Where's automated guard farm? Ayun. Ayun. Ah, pambihira kang Robalax ka. I don't need you. Oh my god. Skip. Okay. Ayun. Now, ang nakita ko sa isang tutorial mga po, ayan. Ang kailangan natin is 2 stacks ng any kind of blocks, then 15 and another 15 blocks. Yan. Tapos may 4 pang hopper, minecart with a hopper, 2 composter, 2 water buckets. Ito yung magsisilbing parang mapaano yung farm. No? Para hindi matuyo. Ika nga. Tapos may 2 glowstone, 2 chest, 2 trapdoor, 2 slabs, 1 railroad, and 1 I don't know what type of interactable block is this. Pero ito din yung ginagamit ng mga villagers. So, yan. Pero tignan natin ano ba yung measurement. Ayan, 9x9 block. So, yan. Gagawa na tayo. Pero ba't ang dilim? Grabe. Sa mga nagtataka gabo na sa kabilang cellphone ako nanonood ng tutorial. So, pero maririnig niya naman din yung ano ang sasabihin ko according dito sa tutorials. Ayan. Sinabi daw 9x9 blocks pero 2. Ayun, nabilang ko na ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaya ano doon na naman dito. Uy, mag-shutdown na naman Meraki. Grabe. Seryoso. What the hell is happening? Ay, pabira. Bean. Ha? Pinaggagawa ng mga moderators. Grabe. Shutdown ba? Wait lang. My net is not netting. Grabe. Ay, baka prank lang yun. Sige lang. Nagpa-prank pala mga gabo. Grabe naman sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alright. Okay, diretso lang natin kasi makita naman natin yung ka-level. At yun pala mga gabo, oh my god. Shout out pala, dito na pala si Sacred. Yung co-host ni Laro Tay Gaming. So abangan nyo mga 8, abangan uli 8:30, The Fellow Gamer Podcast. Abangan yung dalawang host natin na si Laro Tay Gaming at si Sacred. Ano kaya ang matatopic nila sa kanilang show? Abangan nyo yan mamayang 8:30. So yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ano dito? Ay, nag-overlap pala. Sira. Okay, dito din. At dito. Okay, nag-overlap pala siya. Okay, you know what? We're gonna adjust this. Ayan. Grabe no, floating pillar. Sige na, ayusin na lang natin yan mamaya mga gabo. Behind the camera, yan. Ayusin ko yan behind the camera. See, we only have 5 minutes na pala. Okay, 20 na po mga gabo. Now we have 2 9x9 area for the farm. So what's next? Tingnan na natin. Make both of them. Okay, 2 blocks high down. Okay, we're gonna make it 2 blocks high. So, dito simula. Okay. Ubus na pala tayo ng cobblestone. Sige lang. Wala lang tayo ng ano marami. Ay, di. Parang meron pa yata sa chest. Where is the chest? Wait lang. Tinawin ko ha. Bro, Gio, where's the chest? I just put the chest there. Doon yata yung mga ano eh, yung nahukay kong cobblestones din eh. Yep, nawala. Alright, you know what? Hukay na lang tayo. Ano to hukay, but we're gonna mine cobblestones na lang. Ayan. Kuha tayo ng marami. At lumilim ang paligid. Wow. Ayan. How many is this? 46. We're gonna need a stack of it. Ayan. 1, 6, 2, 6, 3, 60. Ay, guys, 64 na pala. Alright. Pagtuloy natin, pagpatuloy natin yung ito nga, pagdagdag pa na isa pang layer. Yun. Next naman dito naman, same pa rin, dapat 2 layer siya. Yun. Another one. Ayan. Ay! Nahulog ako. Oh! Ang bihirang yan. Okay. At may dalawang layer na tayo. What's next? Okay. Go inside one of the squares. And okay. I probably should have buy some dirt. Oh my god. You know what? Let's go to the shop. Gonna buy some dirt. Right, where is it? Alright, buy. It's only 10 pesos, okay. We're gonna buy 2 stacks of it. 1 to 80, okay. Buy. Ayun. Oh. Okay. There we go. Ang gagawin na lang natin, hukay natin ng isang layer dito. Kasi ito yung ipapalit sa dirt. Okay. Medyo mapaagat na lang ang progress nito, Gabo, pero sige lang. We take some time. Hindi, we take our time to finish the project. Hindi naman pwede madaliin talaga. Yeah. Alright. Now, mga Gabo, pag na-replace na natin itong layer na to with dirt, we're gonna wrap up now for today. At pwede natin ipagpatuloy ito next episode sa Lunes. Ayan. Ay, wait. Did I left the middle? Okay, I left the middle. Right. Sige lang. Hop. Isa. Okay. Hop. Okay, did not come in. Hukay na lang to. Ayan. Alright, I think I left the middle. Wala akong tubig, pero... Ah, that's fine. Ah, hindi pala to middle! Oh my god! Middle na ba to? Okay, middle na to. Alright! I think we're finished now with the... with replacing it with dirt blocks. Okay. But mga Gabo, hanggang dito na lang muna tayo dahil ang oras po ngayon ay 8:25. Now that's a wrap for Gabi Gabo mga Gabo. Oh my god. Kita-kita po tayo sa Lunes 7 PM. Dito lang po sa Smile Network, DZEX at sa FPS. Maraming salamat uli sa inyong pagtangkilik dito sa programang ito. Now as always, naniniwala po ako sa kasatihan. Ang importante ay malagat ang malaking importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Dobo. Susunod na po ang The Fellow Gamer Podcast kasama si Laro Tayo Gaming and Sacred. Mga Gabo, ito ang Gabi Gabo!

0: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
1: Ito ang aking sikreto.
0: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambay Lang. Returning this December sa Smile.
3: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gabo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
4: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malagay. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Doc Boy.
3: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
4: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
3: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: AM.
1: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
2: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
1: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
2: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
1: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
4: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasi.

0: personalize however you want. InnovaStar 14, for gaming, for pictures, for anything.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Joey, nakamute ka.
1: Okay, welcome back to Blue Talk, and finally, I said the name of the show right. Finally, man, finally. Alright, ngayon, tayo po ay mag-tutorial na naman po ulit tayo sa gradients. O paano kumuha ng magagandang gradients sa yung mga, not just fan-made, sa mga fan-mates, or sa yung mga pub-met, anything. Kahit even if you have the chance to work for small or news radio, by the way, kailangan po namin ng mga creatives for heroes and please join news radio for creatives. Ano naman kayo, magkakat-kat na naman kayo ng video, magkano na kayo ng heroes, not much. Kung yung sa graphics yun na siguro bahala doon. Or maybe kung may kaalaman ka sa mga motion graphics, pwede mo rin magamit sa news radio. Pero ang kailangan talaga dito yung mga nag-edit lang talaga ng mga clips as na pagagamit sa mga B-rolls. If you don't know what B-rolls are, those are yung mga clips na nakikita nyo sa tuwing nireport. Like after ng magsalita ng reporter, biglang nilitaw yung mga clips. And dito mga different clips na nagpe-play habang nagsasalita yung anchor or habang nagsasalita yung kung sino man nagre-report, yun yung B-rolls. Okay, yun yung B-rolls. Pero again, kailangan po namin news radio, kailangan po talaga ng mga creatives. As in, kailangan po talaga ng mga video editors. Yeah, more. A better word to put it, kailangan talaga namin ng video editors. Na we'll just do the clips, video clips. So, kasi alam niyo man, last time kasi na max out na yung mga video editors namin. I did the work, Gab did the work, Krusty did the work, everyone else did the work. And we need more video editors para mas mapabilis yung preparation for upcoming news radio, for the news radio, the upcoming episode of news radio. Sa ngayon, wala pa news radio sa araw nito, kaya hanggang 11:30 muna tayo mga smileys, kalamaw. At finally, nakaisip na ako ng magandang fandom name sa mga content ko, sa mga fans ko. Do I even have fans? Azulistas. Yeah, parang Madridistas, Real Madrid. Mga smileys, kalamaw, at mga Azulistas. Stop yapping, and let's do the After Effects. Oh, check mo na kung nakikita ko. Okay. Good. Tignan natin ang mga Azulistas ito, ang mga pinaggagawa ko para magagawa ng magandang gradients. Una, just do the random shapes. I prefer it to be an ellipse. Prefer it to be an ellipse. Ito ginagawa ko minsan. Maybe, put an ellipse. It's random shapes.

Però tu encara no m'has senyat. Demà m'has mancat això. Perquè ni tot. Per guard yung ano, per guard yung mga shapes na sabang may Gaussian blur. Yung mga maganda. I don't know kung mga equivalent nito sa Allied Motion. Pero ito yung ano, pinaka-ideal na graded ngayon. Hindi yung basta linear. Yun yung kinocomplain ko sa ano eh, sa episode, sa Tuesday episode ni ng Gabi Gabo. Nung kini-criticize niya yung ano, yung GWM. Diba? Well, parang gamit na gamit yung linear gradients. Kaya kailangan talaga mas dynamic siya. Kailangan mas dynamic siya. Ngayon, about shadows naman. Let's talk about shadows. Actually, dito sa same comp na lang ito. Ngayon, ito yung pinaka common na mistake ng mga fan-maders about sa shadows. Kumari, ano kaya ilalagay ko dito? Charm up, teka lang. Ano kaya? Charm up? Windows na lang. Wingdings. Tignan natin. Wingdings. Okay. Ngayon. Ito yung pinaka-miss. Ito yung... Wait lang. Ito yung pinaka-malaking miss. Ito yung pinaka-huge na mistake na not really huge, but ito yung pinaka-common na mistake na ginawa ng mga fan-maders about sa shadows. Ito yung paano nila ginagawa yung shadows. Ito siya. Hala. 75 distance. Ito yung... Wait lang. Normal. No. And then 50. Okay, 75. 80 actually. Ayan. Ito yung ginagawa ng mga fan-maders. Ito yung shadows na ginagawa ng fan-maders. And they use these shadows all the time. This same shadow setting. Okay, this same shadow setting. This is what makes fan-mates look unpleasing. Kaya kailangan dapat may fan yan. Ayun. Ito talaga yung mistake na ginagawa nila. Ayun, styles. Ayun. Kakuha tayo ng pang shape layer. Then, ano? Rectangle. Ito. Ito. Then, i-paste natin yung mga layer styles. O oh, diba, yun yung mga shadows na ginagawa ng mga fan-maders. And it looks ugly. Alam niyo ba anong solution dyan? Punta kayo. Alam niyo ba kung anong solution dyan? Mag-adjust lang kayo ng spread. Kung meron sana to sa, ano, after, sa Allied Motion. I-spread mo lang yung ano. Adjust mo lang yung spread. Ay. No, wrong. Not spread. Adjust mo lang yung size. Or... And babaan mo siguro yung opacity. Gawin natin 20. And then, yung blend mode, sana may blend mode din sa After Effects. Gawin natin overlay. Or not. Gawin natin multiply. Ito, let's do the same thing to this. To this Windows logo. I-adjust lang natin yung size. Mga pincer or 10.
Pero wag niyong gagayahin yung specific settings ko kasi baka iba yung magiging results. Mag-adjust ka lang ng size kung ano yung pinaka-pleasing. And don't babaan mo ng opacity. Mas maganda pag ganito yung opacity, di ba? Oo, di ba? Mas maganda pag ganito yung opacity settings. Hindi masyadong obvious, hindi masyadong dark, hindi ano lang. It looks better. At dapat pagkaralan nyo din yung ano, yung mga blend modes. Ito yung nagagawa ng overlay. O, di ba maganda? Mas maganda. O, baba mo na ng opacity. Kung gusto mong gawing pang background. O, di ba? 30. O, di ba maganda siya? Mas maganda. Gawin natin yung ano, overlay din lahat to. Opacity. 20. Ooh! Ay, not obvious. At kailangan din tama yung colors. Mas bagay yung white, mas bagay yung white. Oh, diba? It looks more decent. It looks more decent. Ano pang isang tip? Dapat ito rin yung common mistake ng mga fanmaters. Basta nilang nilalagay yung time. For example, teka lang. Gotham Medium. Dahil mahilig kayo sa 6.7 kahit 2020s na, ilalagay ko 6.07. Ilalagay ko 6.07 dahil mahilig naman kayo sa mga 6.7 eh. 2026 na, uy, napista tayo. Napis na tayo. Okay. Ito lang. I-adjust lang.

0: nalalaki yan tayo. Kaya napakalaki. Diba? Diba? Kaya napakalaki. Itong ginawa ko sa graphics sa SPC. Ang ginawa ko talaga sa graphics sa SPC, nag-reference ako sa KBS. Basta mag-reference kayo ng size ng OSP or size ng lower thirds sa kahit anong IRL channel. You don't have to copy them, by the way. You just have to reference the kung gaano kalaki yung ticker, kung gaano kalaki yung ano yung lower thirds na ginamit nila. Asan yung graphics ng triple S? Teka lang. Punta tayo sa Panmin Archives. Panmin Archives. Okay, like my school. No, wait. Okay. Then, punta tayo sa Panmin Archives. Tingnan natin yung SPC. Tingnan natin yung SPC, guys. Ito. Maliit lang siya. Okay, maliit-liit lang siya kasi dito ko pinasi. Teka. Teka. Who's graphics? Saan ba yun? Dito ko siya actually binase yung size niya. Parang ganito. At 8px or something. Binase ko rin. Tignan mo yung mga IRL stations. Ganito kaliit yung mga graphics nila compared. Okay naman yung size ng lower third siguro. Pero yung ticker dapat ganito kaliit. Parang ganito. I think consider nyo rin siguro. Again, consider yung kung gaano kalaki yung pinaka main feed. Kung kano kalaki yung visible part ng main feed, consider nyo rin kung kano ka-readable itong lower thirds yung ticker. Hindi yung masyado maliit, hindi yung masyado malaki, basta readable at hindi nakaka-bother sa audiences. Consider nyo, kung magpa-fanmade kayo, dapat kinoconsider nyo din, dapat ina-imagine nyo din kung ano yung pinaka-POV ng viewers. Kung nakikita ba nila kung ano yung nasa screen, kung nababasa ba nila kung ano yung nakabasa sa L3, kung ano yung nakabasa sa ticker. That's why, like I said sa episode ng galing mo, readability is important. Okay, readability is important. Tignan natin yung mga ibang... Ibang fanmates.
1: Evan was released.
0: Consider yung itong decent to, maganda to. At least nababasa to at medyo malaki yung main.

0: I think good enough. Yun lang. Hindi. Ano kaya? Ano pa kaya? Ito. Consider na yung originality too. I know na mahilig tayo mag-spar ng mga RL.
1: NC.
0: Pero, consider natin yung originality.
1: Ito. Hari ini.
0: Diba? Mas magandang tignan. Hindi. Ito, mas magandang tignan din to.

0: then the third team, gone. Nga pala, sa susunod na letay, next week, hopefully, kung hindi maano ng academics itong schedules ko, ito, matindi to. Gagawa kayo ng logo ng SVC for, hindi, parang logo contest siya. Pero hindi ko i-relebra ng SVC ha, pang fun lang to. At huwag na ng SVC. Try, mag-logo contest tayo ng smile. Okay, pero hindi tayo magre-rebrand ha. Ano lang, for fun lang to. Kung paano nyo, kung kayo po ay nabigyan ng, hindi, kung paano nyo i-design ng smile, kung anong take nyo sa logo ng smile, kahit drawing lang, or kahit illustrator, or kahit whatever, ano lang, kung ano bang take nyo sa logo ng smile. Okay, for next week yan, for the time next week. Magsisend ako ng Google Forms once again, I think after the show or bukas. Let's rate kung ano ang inyong take sa logo ng smile. Again, walang rebrand na mangyayari. It's just for fun. This is a fun contest. Don't expect the logo na maging official. Ano lang siya? Katawan lang, di ba? Spend time lang. So yeah. Ano pa kayang ide? Oh, nga pala. So, nanalo pala si Carmel sa Eurovision Song Contest Asia last Sunday. Siya yung napili, and I've seen a lot of ESC tubers na, I call them ESC tubers, I don't know what they are officially called, but those ESC YouTubers are already making a top 2. Ang laging top 1 si Carmel, yung pangalawa lagi si Botan. Uy! MSA, ano yan? MSA! Ay, sino to? Romar!
1: Romar, wala pang ilagantuti. Isa ka bila yun eh.
0: I forgot guys. Maglalaro tayo.
2: Sorry guys. Yes sir. I'm sorry guys. Excited lang po ako mamaya.
0: Oh nga pala. Guys, laro tayo na GeoGuessr. Kaya paano to?
2: Sandali lang guys. The Geo Inclusion po ba ito? Bluetooth. Ay, sorry.
1: The Geo Bluetooth po lang ay.
0: Kaya pala sa Bluetooth ay. Kaya pala lumalabas yung mga MMX, mga TGBS na stingers. And same bro.
3: Ayun, ano yung nilalaro niya, no? Ni...
0: Wait.
3: Si... Onipixel.
0: Stop ko muna. Teka, stop ko muna.
3: May
0: lalaki na ako, mapadoks ako.
3: Ano, may nilalaro siyang ano? May nilalaro siyang... Parang humulaan niya yung kanta. Title ng kanta. From Spotify.
0: Saan ba yun? O what?
3: Ano yun? Ano yung nilalaro niya ni Onipixel recently?
0: I don't know. Okay, lalaro tayo ng GeoGuessr guys. Tingnan natin kung geometric skills ko. Ay, di. Itong GeoPop capable. What the hell? Okay. Itong geographic. Geographies. Sorry.
2: Geometric tomato guesser. Ay, sorry.
0: Okay. Sige na, lalaro tayo ng... Why? Ba't bayad na bayad? Kaya ba't bayad to? Ayoko nang bayad.
2: Hindi, kami bayad. Ay, sorry.
0: Are you serious? Let's see. Japan. Okay. I don't know Japan, man. I want world. Single player. Tama, kailangan daw mag-subscribe. Ayaw ko magbayad, guys. Okay, iDep. Ito na lang. Ano kaya naroon natin? Alam ko na, guys. Full screen to. Entire screen muna. Screen. Entire screen. Okay. Ano tayo ng Age of Civilizations 2? Yeah, then.

tumenta. Ah, iba na to. Ming. Yung Ming yung kalaban natin, guys. Yung kalaban natin. Ano yun? Buti ito yung may army. Naguguluhan ako dito, ah.

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi? Is na yan.
3: MNL 48
4: with us.
3: Yun, setting ay napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oo. Oh.
1: Klak-klak.
3: Sa kada po,
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
6: Si girl, hi girl.
5: Dizil pa yo. Yes! It's a tip.
7: Hello.
5: Oh my god. Papa yo na ba?
8: But it's really scary to see something like that.
5: Oh, din yung sakit off day.
8: Pag ginagumo ko, gagawin mo. Mais ka, tumo sa akin. Mais!
5: Minery's Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.

0: All in one sa kwentuhan, all in one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All in One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
2: We are here! Get ready for the chaotic night!
3: First me, chat! A monoblock mips, monoblock... Wait!
2: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support football in this country.
5: Yes, it is.
2: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured via at Blue Way 5.
6: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
7: tanayan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi?
6: Is na yan.
8: MNL 48
9: with that.
8: With
6: yun,
8: swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Oo. Oh,
8: Laklaka. Sagada po.
6: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Laura Tai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
10: Hindi kita talaga kita maritik, kaya nga hindi ko naman maintindihan.
11: Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
12: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
13: Oras na para sa salita ng mansana.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with a
2: with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
2: Sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming!
2: Ay, bastos, namatay pa talaga!
3: Aray, at ito po ang salita ng Manzanas.
1: Sabado, sa bagong nitong oras, alas

0: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
1: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
2: We are here! Get ready for the chaotic night.
3: First me, Jet! A monoblock Mims, monoblock... Wait!
2: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support for Blue in this country.
2: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured via at BlueWay5.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
5: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
6: kanya. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
7: MNL 48 with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Oo. Oh,
5: Laglaka.
7: Sa kada po, ng mga
5: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
8: Pagsabi ng alas 8 ng gabi,
9: oras na para sa Salita ng Mansanas.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: kanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
2: Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo.
0: Klak-klak.
3: Sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.